wa tafito etsuito ni maira terere nga mairua kahe ke ira ira mate a ko te raka keira ro te aka ko te aka roa ko te aka maroke ko te aka maroke o te poitikawa kaore nei e tai ki te moana ko mauri anuku tera ko iara te tomo.